0: te moringene kana nkumbo moringene the mama song
1: yes sir
0: ega tukinyeria ndaike 19 nyuma ya thai nyandene ya gokubia idharira twara na iria oni na ogwe kareni na ogwo gatwira tirikire kona ya gokubia ina uri
1: yes
0: na nogo kuruke ndene ya mubango mzima mubango jago kubia thai nyana ndaika 20 karendi
1: yes
0: Niki italia kwa randia na mokile limo yetu ni 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana
1: 0702-965-748 barabe SMS na WhatsApp 0798-195-4012
0: na mothikiri nyambere tu itakuraja ndekulika ni ya atirei tunangiri mirongo etano etano kama kawainda kama ndawa
1: yes.
0: Ulinja star 671#. Wallet rom box ida mbato le dura box iriko karendi.
1: Le dura box number 1 na box number 2 kapi. Na toriwa orowe kile amwinge no boka nyaku ko chinda kare uru sana.
0: Na
1: torenda
0: mono mono anto baraba tora go cheda na bata chinda be kile maita ja ire kile box number 1
1: na box number 2.
0: Na gangita ire kile number 2. Mero FM. Hello.
2: Hello.
0: Yay.
2: Oh, bobo sawa.
0: Tu es sawa.
1: Gokia to ka baba la te ore.
2: Oh den da do.
1: Enya nin te oda.
2: Alele ye go tore.
1: Ite ara so na inya bona. Ite ara so na inya.
0: Man tu dare je te ado na ru tiga.
2: Ya.
0: Aya
1: aya ndiriwa ndiriwa ndito isaindie mwe sendie left nada owaring wa munto ire I wasp
0: mbere ina urari answer that Meru FM hello
2: hello
0: hey
2: karendi na gapi
0: hey
2: wechonjo
0: tuechonjo
1: kinanga wa moj
2: ndezo vruka magawenda tio molo
1: na tore baba Kau wedi o, kau ungu marungu.
2: Yes.
1: Kau ungu marungu.
2: Ale.
1: Oh.
2: Nada ungu ya.
1: Ah.
0: Kabisa. Nuzi kwako kanganya nto. Utu kwenda tu ira exactly where you are.
1: Nani mbio kwenda kumi ante to siya kwa.
0: Itu kwenda kumi nani nto le namba wa nukarendi. Nui to isa ndiye mwe. Nui zero kigo kwako taika no kutaika midom baire. Na soda na yano kuwa kunywa Meru FM hello
3: kapi
0: hey
3: abare nguwe na karendi
1: ne mebio baba na teore
3: woni ntiko uki timo eti kuwa weta idia
1: idia na kore baba
3: weta idia tiko mare weta idia kwa era mono
1: aya
0: muntu ate
1: ina
3: wale goro murume
1: Ayo ni kan nda dio longka tu ora kai ni dio longka.
3: Ora e ora ka ti ataveka. Ora ka ti re.
0: Ara le serious.
3: Mo tambo ma ka loke ni ntanga ka ri na o. Ni di ke ni ka ti ara mbe ke do ta mo tanda ka re ti mo ri ti ko nda o ri mo.
0: Kabisa.
3: E no ka ka ti.
0: Eh.
3: Na meje kiba ntudio tena karendi we.
1: Tore
3: na dindariwa wa.
0: Thank you.
3: Ara rabu dikere tie.
1: Aya.
0: Meru FM hello.
3: Tabi.
0: Hey.
3: Mundo na yere.
0: Ni akinyere wengo lakini anogi
1: no yobo ntidi baba eh
3: salama
1: ndeto kitanga nara nara nkonare nde saso apio lakini nara nte kona ndiribwa yani kwebu nkwiba ibuito
3: no no ga jokare inge to akwaro ntidi inge
1: are ito ngosarenda ngosarenda pio
0: Yay!
3: Nanyato igonda na kabisa.
0: Thank you sano.
1: Sano.
0: All right. Karendi na ndimo tukira muthikiria inye star 671#. Ina tote kuona nawe gotura tote nara tote kuona ina kuna problem.
1: No withro utikona gonto kapi. No kaibwa kidogo otecha achawa. Ende macho chemwero rankuibwa. Nani kumeotona macho? o me te ona maso orang kuba baba
0: te maso te maso
1: ndi bua no yantiri orona ntiri ora no yederere
0: oi tere ora iba kaka karebi
1: acha kaiye
4: babajani ayo ume valia
1: Iyo ni okuera baba, kendo iyo ni okuera pera, niambie, rekonto miranga dimwa.